Ntema kwebe tuwa tete. Nambiyo mikonu. Mbulena misambe. Enu kokuwa achikebe yi. Mle famasyo. Wa mesia meneko egbe tuwa tete. Nuka nchimi dako egbe tuwa tete reo. Ame olona kuna wei da egbe. Yito kwi sonu po po po po reke. Mle prese. Kom la jiare. Banswe miyanto miyambe. Wetroya. Miyambe avako viwa. Oda dren afokame. Le togo nyigmanji le kege. Be e teregi zande ya. Wa ngalaji be miyambe ame dondon wa. Oye tere anji hoho. Kwa miyawe ya mile dome ila no kwa reke milano nonwa kwa milano na miyawe ya milano nyale miyabe ahwe dome. Wa toma da tevi ele apopia godo amevi de 2 million. Yo apen kwa nyebe chublu nyeto ga a blu. Novyo mila je gome nami siwa reke miyakwata minyene nebe miyadon kukberegbe ekberegbe ya ne magwa trova siyale mile jine nea nejijepo kumano togo.